Good morning! Maulang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Medyo wet ang karamihan for sure. You've just heard a song from Vong Navarro with a song called Cheek Boy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. And of course, it's the real radio. Good morning, idol! Mula sa aking bayaw. Ayan. Sa mga papasok pa lang po sa kanika nilang mga trabaho sa mga sandaling ito. Nangyari! Naipit ka rin ba sa traffic tulad ko? Yeah, maulan kasi eh, no, talagang kailangan munang gumilid panandalian, lalo na kapag nakamotor or tricycle ka. Naintindihan kita dyan. Sana lang naintindihan ka ng employer mo. Sa mga walang klase dyan, ay! Congratulations agad! Sa mga hindi naman na-suspend ang klase, tama lang yan. Walang work bayaw. Maulan, lugi, sabi dito ng aking bayaw. Hindi naman, sakto lang yan bayaw. Oy, ingat-ingat bayaw ha. Ang alam ko eh, isa kayo sa dinaanan ng bagyo dyan sa Sariaya, Quezon. Nag-landfall na ano eh, kanina yung, kanina ba? Tama ba? 2 a.m. ba? Ang bagyo dyan sa may Ilocos region. Ngayon ay binabaybay niya na rito sa may northern and central Luzon, pero humihina naman na daw ang bagyo. Pero I believe may isa pang bagyo. Hello po DJ from Rembert Castañeda. Good morning! May pasok po ba dyan sa Top Santiago? Yes po. Maliban lang sa kindergarten, since ang sinuspend lang po ng ating butihing mayor dito sa Santiago City ay kindergarten. Unlike po dyan sa Etiaga na all levels, I believe sa Alicia hindi nagsuspend eh. Kasi as per weather, tawag dito, yung na-observe na weather, okay lang naman daw. Hindi na kailangan na suspension. May nanggugulo sa live ko. Nag-comment pa naman siya sa isang post ng isang prof na sabi niya, sayang daw ang matututunan na naman ng isang ng mga estudyante. O yan, tama yan, magbabay na Sir AJ. Oo nga, sabi nung bayo ko, buti dito sa amin. Salamat at as mahina lang hangin, maulan nga lang talaga. Tama nga lang. Buti na lang hindi ganun kalakas yung hangin. Pero may nakita kong story na sumisipol daw ang hangin doon sa somewhere in Baguio. Naguguluhan ako. Anong kinagugulo mo? Shoutout po kay Martang Inday and Judy Kumba. May nagtatanong kaagad kung meron daw ba tayong question of the day. Mukhang wala, inaiwan ko yung text line. Naiwan ko dun sa bahay. Sa dami-dami nang pwedeng maiwan yung text line pa talaga. Pwede naman yung sapatos. Mahirap din pag yung sapatos. Nag-almusal ka na ba bayaw? Hindi pa kuya. Papadala mo ba ako ng almusal dito? Mula Quezon Province papuntang Quezon San Isidro Isabela. For the meantime, pwede nyo po akong makausap. Pwede nyo ipadala ang inyong mga mensahe. At syempre, pwede ko kayong maramdaman all the way through my Facebook page. That is of course DJ Max. Eh kasi hindi nga po active ang ating text line sa umagang ito. Ewan ko ba? Nakalimutan. Kapesingo, sabi ni Rembert. Maulang morning DJ Max. Song request agad, Giancarlo. Pwede makinig ka muna. Ay, a big shoutout kay Kuya Jordan Navarro na nakikinig sa atin ngayon sa kanilang sasakyan. Sana all, naka four wheels. Talaga, napakayaman ba? Abang kami nagdudusang naka two wheels, naka e-bike. Ikaw naka four wheels. Kakaiba ka talaga, Kuya Jordan. Saludo sa iyo. Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, good morning! Nakapagkakapi ka na ba? Saan hindi pa nagkakapi dyan? Libre na ni DJ No Name. Naisingit si DJ No Name. Pagpunta ko dyan, adobo, nakain ka na ba? Yes, kumakain ako adobo ko na kuya.
DJ, shout out kay Nager. Sinong Nager yun? Nager or Nager? Tama po ba yung pronunciation ko? Diba kasi sa ano, sa... Ang tawag dito? Ang tawag dito? Sa Filipino, kung anong salita, yun ang bye-bye. Tama ba? From Maces, Sir Fidel. Yes! Galit na galit yarn? Naka-caps lock eh. Kailangan ba ng tech dyan? Hindi ko yan. Hindi ko ba sure? Eh ano eh, okay naman dito eh. Ayaw mo ba mo ano? Bumalik dun sa kulay pula? Sa programang Sweet Lang. Diba? Sold out na ba yung sasakyan mo? Hindi pa kuya. Hindi, patuloy kong binibenta yung dalawang sasakyan ko. Eh, kailangan ng pera. Kailangan ano eh, ang tawag dito. Kailangan kumita ng pera. Hindi ko pa deserve na mag-stick sa isang sasakyan. So, I'm selling my cars. Hot Wheels po yung dalawa. Pa-shoutout naman.

klase niya yun. Sino na nag-message? Hena Marie Galapon. Ayun, shout out sa kanyang anak na grade 5 dito po sa May Top Santiago. Hello there, ma'am. Ako, Galapon family. Mayayaman tong mga to. At dahil alam kong mayayaman tong mga to, baka naman po, ma'am. Paalmusal naman dyan. Kapi-kapi lang, oh, doon sa May 7-Eleven, yung hot choco. Wala na, ano na. Send location na agad. Eh, sige, wag mo ko hamunin, sabi niya. Send location na agad-agad, sabi niya, Ma'am Maces. Ay, gusto ko yan, madam. Ang aking location po ay dito sa Top Santiago, located po dito sa Mabini, Santiago City, beside NFA. I-Google map mo yan, ma'am, ha? Top Santiago, Mabini, sa Mabini yan. Pag yan wala, block kita. Ito ang gusto ko kapag naka-live tayo, eh. Shout out from Alicia. Big shout out po sa mga taga-Alicia dyan. Sige, DJ, pag nag-abot tayo, mag-aabot talaga tayo. Maghapon ako dito, mami. Abangan ko yung anak mo. Nahahanapin ko nga dito yung grade 5 gold na yan. Na sabihin ko dun sa anak mo, yung nanay mo may utang sa aking almusal, ha? Ang kulit eh, no? DJ, Ma'am Galapon, sige ha, pigsa tudo dita idol, when? Nagkaro. Desakto lang naman po, di naman ganun kalakas, di rin naman ganun kahina, yung katamtaman lang. Anong oras ka nandyan? Mula umaga hanggang apon, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, ako'y naririto lang, Ma'am Maces. Kuya, nakalimutan ko yung PE uniform ko. Ay, ba't parang kasalanan ko? Kasalanan mo yan. Akuin mo yung kasalanan mo dyan, ha? Mag-PE. Pa-shoutout po from Yen Closet. Wow. Meron naman palang closet dito. Anyway, save nyo na yung ating text line, ano, para sa mga ano, nag-aabang din ng mensahe dyan. Or gusto magpadala ng mensahe, pero bukas na. Wag ngayon. Diba? Pinomote yung text line pero naiwan. Inactive today. 0935-810-8217. Please do like, share, and follow my FB page. That's DJ Max. Pa-shoutout from April Ann Nemenzo. Ang magna cum laude namin. Nangan kan idol DJ from Lawrence. Not yet. Padalhan mo ako dito ng almusal. Diba? Sa mga nagtatanong kung kumain na ako, mas maganda magpadala kayo ng almusal para at least alam nyo rin yung magiging sagot. Hindi po taga kumakain ng umaga kasi kailangan magmadali. Alam nyo naman na, alipin tayo ng salapi. Kaya umaasa na lang din po ako sa hingi-hingiin. Gaya ng kay Ma'am Maces, kay Ma'am Galapon. Parang ang tagal naman ng almusal. Feeling ko hindi na magpapakita sa akin to si Ma'am Galapon kahit alam niyang nandito ako maghapon. Umuulan ba dyan, DJ? Hindi po. Ano po, may barrier ang Santiago. Pero umuulan? Ano ka ba naman? Style mo yan. Send Gcash na lang later. Mayaman ka, wag ako. Ay, sino ba kasi to? Parang magkakilala tayo. Send ko na lang yung QR ko, ha? Pag tapos ang ere ko na to, isesend ko talaga agad yung QR ko. Kapag ikaw hindi nagpadala, block kita. Hindi lang dito sa live, pati sa buhay ko na. Grabe naman pala ang pagbabantang ito. Grab mo na agad. Yes, igra-grab ko nga. Ay, okay, naalala ko na. Si Madam, yung ano, may-ari ng catering services. Oo. Ma'am, wala niyo pwesto ninyo dun sa may Gomez and Isidro? Si Miss nag-book kayo 2019 pala to. Naalala na kita, ma'am. Mabilis kasi ako makalimot ng pangalan sa live. You know, sa libu-libong dumadagsa sa ating live. Libu-libo? Famous yarn? Ako ba si Papa Nan? Ako ba yung mga online seller na mga bigati? Wala na, na-bankrupt. Imposible. Sa yaman mong yan, na-bankrupt? Magsasara ang munisipyo pero ang negosyo mo malabo. Ma'am, papadala ko yung QR ko mamaya. Pag yan, hindi totoo, ah. Asan na si Ma'am Galapon? Nawala naman na. After ipa-shoutout yung anak ng grade 5. Aabangan ko yan. At anong oras ba ang uwian ng grade 5 dito sa atin sa Top Santiago?

Okay, antay ko. Malaki-laking ayuda to kay Madam. Piling ko mga 10,000 pesos ito. Opo, located po kami sa Tops Radio, Santiago, Mabini. Oh, ang galing naman ni Giancarlo. May pa-quiz pala ako nang di ko alam. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning po sa mga nababasa ng ulan dyan sa mga sandaling ito. O, ano ngayon? Ano na? Wet ka? Santiago Isabela, yes po. Santiago Isabela po ito. Although independent city kami, kaya I believe hindi in ano, Santiago lang. Naguguluhan ako dyan eh. Pag ano eh, may mga iba na pag nag-fill out, hindi dinalagay yung Isabela. Meron yung iba naman na Santiago Isabela. I-send mo na lang kay Mayora Shinatan. Wala akong 10K, sabi ni Mays. Hala, nadamoy naman si Mayor Shina. Mayor, padala ko daw po yung QR ko sa inyo. Ay, sir, pwede po ba mag-request ng song from Buy It Finds? Pwede po, pero may kapalit pong almusal bago ma-play yung song, no? Shout out from Shout out from Alicia. Sobrang lamig ng umaga neto. Hirap bumangon. Totoo, ang hirap bumangon. Lalo na kapag tamad ka. Talagang mahirap yan. Wala ka na magagawa. Itulog mo na. Pero kung masipag ka talaga, umulan, bumagyo, talagang nakabangon ka na kagad. Sinalubo mo ang landfall ng bagyo eh. Saos! Kahit 10 jabi pa yan, kuya. Eme. Ayoko yung mga ganyang biro kasi tinototoo ko yan, guys. Kapag yan sineryoso ko, wala na. Naghirap tayong lahat. Nagka-UTI pa ako. Ipadala mo yung Jollibee, hindi yung amba-amba lang. Lalo kung walang pasok, yayakapin ka ng kama. Parang iba naman yung gusto mong yakap dyan eh. Lalo't nabanggit mo yung kama. Yun ba ang kayakap mo dyan sa mga sandaling ito? Tao talaga, Miss Rust. Ba't naman ganun yung pangalan mo sa TikTok? Kinalawang ka naman pala. Thea by The Epicenter po. Mamaya natin ipa-play yan hanggat wala yung Jollibee. So kapag meron na yung Jollibee, saka natin ma-play yan ha. Eh di kung matagal-tagal, di matagal-tagal natin i-play. Baka pag tapos na yung duty ko, dun ka lang magpadala ng Jollibee. Ikaw din, bahala ka. It's your fault. Again, do like and follow my FB page. That's DJ Mac. Yung profile picture ko po doon ay yung ano, basta pogi yun. Sabi nung nanay ko. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Andrew E. with a song called Alabang Girls, back to back with Blackjack's Modelong Charing. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mans DJ Max, hanggang alas 12 ng tanghali.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: marami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, yun lang.

0: Tops Radio 107.1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Taps Taps Radio.
1: Chocolate, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 8:49 on the clock, mga kababayan ko. Maulang umaga pa rin po sa inyong lahat. Chocolate, di ba? Ang sarap humigop ng hot chocolate mula sa 7-Eleven dyan sa may Mabini, Santiago City. Ano? Napaka-specific naman ng address. Ay, asa na si Buy It Finds? Maplay na natin maya-maya yung song niya. Andyan ka pa ba? Ikaw, ah. Nilalagay mo sa alanganin ng buhay ko ng mga sandaling ito. Sa mga oras nga rin po na ito, mga kapatid. Kaninang alas 7 daw ng umaga ay natagpuan. Natagpuan? Or nasa binabaybay na po ng Bagyong Maymay ang Bangged Abra. Signal number 2 pa rin daw sa Ilocos Norte, Northern and Central Ilocos Sur, Abra, Western Apayao, Western and Central Kalinga, and Western and Central Mountain Province. Shout out po sa mga taga-Lipa, Batangas. Di ba ang congressman ninyo dyan si Congressman Leandro Leviste? Tama ba? Siya ba? Or si ano? Anong tawag dito? Nakalimutan ko na kung sino. May pasok ba kaya yung Tap Santiago? Yes po, maliban lang sa kindergarten. Yun lang po ang sinuspend ng ating butihing Mayor Sheena Tan dito sa Santiago City. Yung iba namang college dyan, na college students dyan, mga high school, makapagreklamo. Konting ulan lang, ubuhin na agad kayo. Ganun ba yun? Yung iba naman, buti nga hindi nadala sa public pressure ang ating mayor eh. Kahit na yung ibang bayan nagsuspend ang all levels, okay lang naman, hindi ba? Paano na lang kapag habagat yung ano, yung nagdala ng, ang tawag dito, ng pag-uulan. Walang typhoon signal number, ganyan-ganyan, di ba? Maulan lang talaga, hindi kailangan pumasok pa rin. Ganun lang din naman to. Paano pag signal number 3, hindi pa rin suspended yung Tap Santiago? Parang hindi ka nagtitink ng tama, Riley. Diba? Meron naman tayong protocol dyan sa mga ganyan. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nakakasama ninyo DJ Max hanggang alas 12 ng tanghal. Sa mga nagtatanong kung meron tayong question of the day, wala po sa mga nagte-text din sa ating text line. Sa mga sandaling ito, pasensya na at hindi ko mababasa yan. Sapagkat... ay, naiwan ko yung text lang. It's my fault. Pasensya na po. Diyos ko naman yung mga tanong... Ma'am Shai? Kaya di umuulad ng Pilipinas eh. Yung mga tanong na alam naman natin ng sagot eh. Ikaw talaga, Riley. May bus ba ang Tap Santiago? May sasakyan ang Tap Santiago? Hindi ko lang sure kung ano, kung may bus or... basta may nakita akong van sa likod. Yan yung nakikita ko. Basta may service ang Taps. Gusto mo mag-avail? Nag-promote na. So mga gavail dyan. Pwede rin po ba yung mga faculty and staff? Especially ako, parang ayoko na yung magdala ng sasakyan dito. Ang hassle. Hira pala maipit sa traffic. Ayoko na maranasan yung nangyari kanina. Sobrang... ay! Parang mauubos yung ano eh, yung tinapay ko sa sasakyan kanina. Anyway... Nakapag-overtime kasi tayo kanina. Kaya yan, na-undertime tayo. Ay, hindi naman undertime. Nasakto yung oras natin ngayon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from the Epicenter with a song called The Aya. Back-to-back with Jana Rapaz, Maria Clara. As requested by one of our viewers. Buy It Finds. Ikaw talaga, taga Batangas ka pa naman. Batanggenya pala yan. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy the song, mga kapatid.

was Kitchen Adele with Same Ground, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 9:13 on the clock. That is our Philippine Standard Time for those of you guys na hindi pa rin nakatama ang kanikanilang mga orasan. So, sandaling ito. Ano ba nangyari sa oras mo? Pinapaikot mo kasi sa maling tao. Ang sarap ng ano, no, ng lamig ng weather ngayon. Sa totoo lang, na habang umaambon, umuulan na ganyan, pumapatak ang tubig sa bintana, tapos nagkakape ka ng hot choco mula sa 7-Eleven, magre-relax ka kung bakit ka iniwan, mapapatanong ka kung anong mali sa'yo. Ang drama yan. Pero diba, ito yung mga... Ito kasi pag ganito yung weather, nafe-feel ko parang bata ulit ako ganun. Na manunood ng cartoon sa harapan ng TV habang umiinom ng Zest o na mango flavor. Na dahan-dahang pinapatak yung juice sa labi. Tapos pag napuno na yung sa may ano, yung basa, yun. Pag mabre-break na yung surface tension ng tubig, ng ano, ng juice, saka lang bubuksan yung labi ganun. Ako lang yata yung naka-experience ng ganun or ako lang yata yung gumagawa ng ganun. Abnormal yan. Anyway, good morning po sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, sa kanikanilang mga sasakyan, tahanan, o sa kung saan saang establishmento yan. Marami salamat po sa pagsuporta sa ating programa. And sa lalo na sa mga parents natin dyan, mga tapsians, ayan, good morning po sa inyong lahat. Sa mga faculty and staff ng Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Ilagan, and Taps Solano. Good morning po sa inyo lahat. As per ano ha, posting ng Taps Alicia, diba? Yung Taps policy na with or without FB posting, kapag merong tawag dito, merong typhoon signal number 1, automatic suspended ang klase ng kindergarten. Diba? Naghintay pa mismo ng posting kasi sa ano, sa Taps. Confirm ko lang, baka kasi hula-hula ko lang to. Anyway, sa mga nag-aalmusal po sa mga sandaling ito, happy breakfast po sa inyo. Sana'y nasisikmura mong kumain habang yung katabi mo hindi pa. Anong almusal mo? Baka naman pwede mong i-share mo. May nanlilimos kanina sa akin doon sa live stream ko sa ano, sa TikTok. Ako nga din itong nanlilimos. Tapos ako yung pinalimosan. Parang mali ang kanyang thought process yung mga sandaling iyon. Tila bagay hindi nag-link yung kanyang synapses at saka mga neurons. Kinapos. I'll be teaching importance of life and career skills later on sa mga grade 11. Dito ko na kaya i-discuss, tapos pakinggan na lang ako ng mga grade 11 ABM. Diba? Dito na ako magturo para dere-derecho na. So why is life and career skills important, ladies and gents? Now, according to science! Life and career skills. Napunta tayo sa science yan. Pag-body po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa palengke daw. Sa mga nangungulit sa atin, kinansel ko po yung live ko ngayon kasi may nireply na akong importanteng tao. Medyo importante siya, sabi niya. So, kailangan ko kasing isend yung QR code ko. The only way para makapag-send ng QR is to end my live. So, ibabalik ko po maya-maya sa mga naghahanap. Good morning po kay ma'am. At kasi ganito yung mga pangalan ninyo sa Facebook, hindi maintindihan. O, sa mga students natin na, ba't wala kayong klase? Patuloy yung paglakad-lakad yan. Bumalik nga kayo sa klase ninyo. Sa mga magigiting po nating personnel na mga staff ng Taps Campuses, napakasisipag talaga eh. No? Bilib na bilib ako sa mga ito. Umulan, bumagyo, talagang serbisyong totoo. GMA yan. Grabe talaga yung traffic kanina. May muntik pa ako makaaway sa daan eh. Paano eh, ipabilit niyang ipasok yung sasakyan niya, nakapasok na nga yung nguso ng sasakyan ko. Ipa-seminar kita kay JB Suarez nang malaman mo ang tamang rules and regulation ng ano ng kalsada eh. Cute mo naman ano rito, ng mga tao rito. Ang cute ng mga bata dito.
sarap nilang ano gawing keychain. Imiss ko tuloy yung anak ko. Anyway, sa mga nagkakapi-kapi po dyan, oh, bilis-bilisan mo naman yung higop mo. Mamaya last stress na maubos yan. For the meantime, let's get back to the music. Hayaan mong partneran ko muna yung pagkakapi mo.

0: Easy on Me by Adele, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. Ba't mali yung sound effect? Diba? I'll be joining your rainy... Yeah, yun. Narinig niyo yung bell, nag-alarm na. I'll be joining you today in your cuddle weather day. Diba? Pantayan natin ng isang mellow na boses para naman kahit pa paano eh, masabi ninyong nakakatamad ang araw na to. Yes, tama. Same tayo. Inosuwento yung tao talaga dapat. Bakit? Anong tanong na yan? Saan ba related yung tanong na yan? Siyempre, di ba? Logically speaking, papipiliin tayo between inosenteng tao or criminal na tao. Yung inosenteng tao ang dapat nating iligtas. Ay, a big shoutout to Buy It Finds na nagbabalik sa ating live. After niya mawala ng mga ilang oras, sapagkat nagkausap na kami, done deal na. Ako daw po ay dadalaw dyan sa Batangas. Para naman yun. Patikimin daw nila. Di ba ano, sikat ang Batangas sa ano, sa Bulalo ba yun? Bulalo ba sikat ang Batangas? Nakalimutan ko na kung anong pagkain na... na sikat ang Batangas ng malala. Shoutout sa mga nanonood sa atin ngayon, mapa-live man or sa ating natawag dito sa ating broadcast ngayon, yung live broadcast, yung literal na nandito, ang daming estudyante sa labas. Lomi Batangas pala, sorry naman. Tagaytay pala ang Bulalo, sorry. Baka ano, netong December, mapasyal kami dyan sa Batangas. Kasi usually nagse-celebrate yung family namin dyan sa Bulacan ng New Year, pagsalubong ng New Year. So sana makauwi kami dyan, makapasyal kami dyan. Kasi after New Year, dumediretso ng Tagaytay, kundi man Tagaytay, Batangas. Kasi magkalapit naman na yun, Batangas at saka Tagaytay, di ba? Kabilang part lang ng Taal. Tama ba? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. May nanonood sa gilid natin. Sa gilid, hindi naman garo dito sa harapan. Dito sana sa harapan para mapagsasampal ko sila, di ba? May sikat din na Bulalo dito sa San Isidro, kuya, lalo ngayong maulan. Saan yung Bulalo ng San Isidro na sinasabi mo na yan? Paring Dags. Maulang umagang... morning ka. Maulang umagang morning, sabi. Ano POV mo, sir? Patingin? Mamaya, ang tawag dito, i-flip natin yung camera para makita nyo yung POV ko. Ang lala, para akong nasa aquarium na ito. Hoy, sana all may pa-feeding program ng Jollibee. Wala po bang darating dito sa booth na feeding program ng Jollibee? Bulalatong, sabi ni Dags. Oo nga, bulalatong, kaya naman pala. May makulit na nangasar sa harapan natin. Kuya, kilala mo si Precious. Sinong Precious? Precious May Weng Dizon, Precious Marquez, Precious...
1: My Precious.
0: Yun ba? Yun nandun ba sa may Lord of the Rings? Ay, parang yan naman ang Jollibee. Ang kulit eh. No? May magka-UTI na naman ng D.O. Rasumpungin na naman. Good morning daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa dyan po sa may Batal, Santiago City. Hello po. Mamaya, papakita ko yung POV ko anong itsura ko rito na parang tila bagay ako'y nasa Manila Zoo. Good morning po sa mga magiging estudyante kong grade 11 ABM. So, I guess God bless. Precious Marquez. Oh, kilala ko yan. Pero siya, di niya na ako kilala. From Jade. Sino tong Jade na to? From Chronosphere. Kasi kapag nagligtas ka ng buhay ng isang inosente, para mo na rin niligtas lahat ng sangkatauhan sa buong mundo. Hindi ko mag-gets yung connection at analogy ng statement. Parang si Jesus ba yan? Kung katulad lang din naman nating normal na tao, tas inosente siya, tas inabsuelto, buhay niya lang yung naligtas. That doesn't mean na naligtas natin yung buhay ng sangkatauhan. Sa debate, ang tawag natin sa fallacy na yan, that's hasty generalization. Diba? Nag-lecture ako ng debate ng D-Oras. A big shout out po sa mga nakikinig sa atin sa kabilang radyo. Sir po kayo noon sa NC. Anong sir po ako noon sa NC? Baka teacher, hindi sir. Until now naman, kahit wala sa NC, no? Sir pa rin. Diba, naging ano tayo, service advisor, deputy. Ngayon, radio DJ, at the same time, instructor. Big shoutout po sa mga nanonood sa ating live ngayon. Sa pamilya ko dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Ewan ko kung nakatutok sila or sa live ko lang. Huwag niyong panoorin sa live, pakinggan niyo ako sa radyo. Teacher po pala sa NC. Yes po, dati po akong teacher sa NC. Bakit? Anong problema? Ha? Anong nais mong palabasin dyan? Ha? Sa mga nakikinig po sa kanin kanilang mga sasakyan habang nagjo-joyride or may pupuntahang importante. Ewan ko kung importante talaga ang pupuntahan. Or kunya-kunyari importante lang. Ako lang ba yung nakakaramdam na kapag ang tagal kong hindi na ilalabas yung sasakyan, bagot na bagot ako sa mundo? Kaya ano, kahit wala namang pupuntahan, nilalabas yung sasakyan. Ayun, tapos magre-reklam, ang takaw ng sasakyan natin sa diesel. Yung pala, kahit wala namang pupuntang importante, labas ng labas. Diba? Lalo't ano, ang laki ng rollback pa naman ng ano, ng diesel, diba? Ang laki ng 60 cents. Kuis, paturo na paano mo maging hindi batugan. Simple lang, bumangon ka ng maaga, mag-jogging ka kahit na nilalagnat ka trangkaso. Ikaw talaga, Dags, isa kang palamunin Pilipino. Sa mga nakahilata po sa kanin kanilang mga tahanan, sa mga kama nila dyan, anong hinihintay ninyo? Milagro? Wala na yun. Diba? Baka mamatay ako niyan, sabi nila. Hindi naman. Siyempre, magkakasakit ka muna ng malalang kapag kakanser ka. Hindi. Pag-jogging ka, ganyan. Gumising ng maaga. Humanap ng inspirasyon. Pero alam ninyo, dapat consistent kayo sa gusto nyong gawin sa buhay. Hindi yung ano, motivation lagi. Motivation ko ganito ngayong araw. Kasi ang motivation, nagbabago yan at the same time, nawawala yan, eh, no? Diba? Hindi katulad ng consistency. Pag consistent ka, meron at meron yan. Ang motivation, nag-spike yan, eh. Spike down, spike up, ganun. Diba? Minsan wala, minsan meron. So, you have to be consistent with whatever you want. Student mo po si Precious sa NC. Oo nga, bakit ba? Papasok na ako, malapit na sa Horan. Next week pa ang sa Horan. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Eraserheads with a song called Ang Huling El Bimbo. Back to back with Q-Shay's Ulan. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Michael Learns to Rock with the song called Take Me to Your Heart, all here and still here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. Nakakasama nyo pa rin po hanggang alas 12 ng tanghali. My name's DJ Max. 10:14 on the clock. Happy morning po sa lahat dyan. Sa mga nagpapatuyo, nagpapatila ng ulan habang nasa kalsada pa lamang sila, or mga nasa gilid-gilid at tayo napapakinggan, hello po sa inyo dyan. Wala na, wet na. Si ating angkas mo na, wet na. Basa na, di ba? Yun yung point natin doon, di ba? Basa na siya. Anyway, ang daming nagsasabi na tinatamad daw sila pumasok. Ano gusto nyong gawin ko? Ako yung ano, trabaho yung lumapit sa inyo, gano'n? Hindi ba't parang may obligasyon ka magtrabaho? Hindi ba't ano, may responsibilidad ka sa bahay ninyong mag-uwi ng pagkain at pera? O, bumangon ka na dyan. Pumasok ka na. Ala ka naman mag-file ka ng leave of absence. Grabe na, kademonyohan mo yan. Diba, gamitin mo yung vacation leave mo, yung sick leave mo. Hindi kita ito tolerate sa ganyan. Sayang yan, hindi pwede yung ganyan. Dapat kung ako sa'yo, pumasok ka na. Hindi ka na studyante, may trabaho. Alipin tayo na sa lapit. Hindi pa tayo mayaman. Kapag ano, kapag kaya mo nang bumangon na hindi pinoproblema ang pera, or hindi mo na pinoproblema kung saan kukuha ng pera, pwede ka nang ano, pwede ka nang magretiro. Pero hanggat pinoproblema mo pa rin yan, kayod lang. Pero ano ah, huwag mo naman abusuin yung katawan mo. Di kung sa tingin mo nilalagnat ka tapos pumasok, ano, umuulan. Pumasok ka pa rin. Grabe naman pala yung pagiging alipin ng salapi, ano. Pero may mga ganyan tao ah, na kahit nilalagnat na, trinatrangkaso na, di ba, no work, no pay. Eh, pipilitin pumasok kesa mag-absent na walang sahod, di ba? Para sa pamilya, may maiuwi man lang na pagkain, ganyan. Especially may mga anak na dyan, di ba? Niisip yung baon ng anak, ganyan. Ay, nako. Bakit kasi ang hirap umaman dito sa Pilipinas? Kahit anong laban mo ng patas, parang walang nangyayari. Parang lahat ng negosyo na discover na. Kung alam ko lang na mag-click yung kangkong chip. Yung mga kangkong sa harapan namin noon, nung may fish pan pa sa harapan namin, ginawa ko ng chips noon. Hindi ko naman alam na pwede pala. Una-unahan lang kasi sa innovation. Ano. Good morning DJ, maulang umaga po. Kapi po tayo habang nakikinig sa'yo dito po sa may Difun Quirino. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Difun Quirino. Talagang ano ha, nag-aya ka magkape, hindi naman kita nakikita ngayon. Idala mo yung kape dito, hindi yung puro ano, ikaw naman. A big shoutout po sa mga nanonood sa atin ngayon na tayo'y live ngayon. At ano ba ako dito? Nagmumukha na akong display, di ko na mawari yung sarili ko dito eh. DJ, pa-request naman po ng song na I'll Never Go by Nexus. Dedicate ko lang po sa asawa ko, nagluluto ng almusal naming mag-iina. Mag-iina? Mag-aama kasi ikaw na yung nag-request eh, di ba? At saka, ba't hindi mo tinuluto, tinutulungan yung misis mo ha? Ikaw ha? Pumasok ka ba sa work or wala kayong work? No? Sana all walang work. At saka yata wala eh, no? I believe so. Big shout out sa asawa. Dahil nahandugan ko kayo dyan maya-maya yung I'll Never Go by Nexus na yan. Yun. Mamaya, nahandug ko nga. May naabangan ka pa? Hello DJ Max, wala po ba tayong question of the day? Nag-aabang kami rito ng kapatid ko. Wala nga eh, kasi ano, wala din yung text line, di ba? Eh, may mga gusto rin naman magpabot ng mensahe, kaso di natin mabasa ngayon. Gawa nga nung text, yung text line natin ay naiwan ko. Nagmamadali kasi ako kanina pumasok, gawa ng alam kong magta-traffic mamaya. Pagdating ko, traffic na pala talaga. Kahit anong madali.

Lois Dionella featuring JR with a song called Sinning, only here and still here at Sweet. Sweet, sweet, sweet. Only here at Tops 107.1 and 107.9 with yours truly, of course, mine's DJ Max. Nakausap kasi ako kanina. 10:45 on the clock for those of you guys na nanunundo na ng mga anak nila ngayon. Especially sa mga parents po natin dyan, mga Topsians, di ba? May mga parents nang nakaabang sa gate natin at hinihintay ang kanilang mga anak. Hello po sa inyong lahat dyan. Abangan ko yung grade 5 na ano rito kanina, yung sinasabi ni Mama Hena Galapon. Anyway, ako po yung nagbabalik sa inyong himpilan. Kahit na medyo maulan ngayon eh, alam ko yung iba dyan pilit na bumangon at pumasok sa kanilang mga errands. Diba? DJ, join ka dun sa may buntis trend. Anong buntis trend yan? Ay, yung ano, yung ine-edit na kahit sino pwede nang mabuntis. Huwag ka na sumali dun. Natural na malaki yung chan mo dun eh. Kahit hindi mo na i-edit yung sarili mo, eh ano, mukha kang buntis. Ganun. Sino ba tong AJ na to, paulit-ulit ka? Hello po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Sa mga nanonood sa ating live, nandito pa rin na ng Google. Special mention to Sofia Bakay. Ang sentro ng bagyong Maymay ay nasa Banggid, Abra na. At patuloy nga pong kumikilos papunta rito sa May Central and Northern Luzon. Si AJ Luis ba to? Yung sa may ano na, sa anong pangalan nito, sa may IT. 1K na. Thank you, Sofia. Grabe, ang daming sinend na heart. Eh. Padala ka ng merienda, Sofia. Big shoutout sa mga nanonood sa ating ngayon live, yung mismo dito sa my booth. Tama ba ako? AJ Luis ba to? Itong ang kulit na yun, comment ng comment dito sa ating ano yun, live stream. Totoo to sa may nagsabi. Kasi may kausap akong teacher kanina. Ano ba yun? Anong graduate ko siya sa ano yun, pagkakuha niya ng PhD niya. Sabi niya, alam mo, sa dinami-dami ng MAED, ng MED, MAT, ED, PhD, baba pa rin ang quality of education. Diba? Kasi ano eh, ewan ko ba kung anong nangyayari sa lipunan. Poging student, sabi ni AJ dito. Wala, garot. Hindi ko garot to kilala kasi wala na. DJ, ano po ulit yung text line? Save ko lang. Sige, sasabihin ko pero wala kasi yung text line natin, kaya kahit mag-send ka ng message mo sa text line natin, hindi ko rin mababasa. That's 09-35-810-8217. Okay nang nag-chat ka dito sa FB page. Paki-follow na rin po yan ha. Like, follow, and share nyo na po ang aking official Facebook page. That's DJ Max. Need magsimula sa matalinong pagboto. Tama! Diba? Eh kung ang chairman ba naman ng wag na kaya mo. Tigas mo talaga, DJ Max. Ayan eh, linyahan niya ng mga IT nun eh. Ng mga ICT na estudyante ko nun eh. Tama ako. Et, si ano to, si Chow God. Chow King God. Pabati po, happy birthday. Sunflower? Sunflower kasi yung pangalan niya sa Facebook. Paano kita ba? Ba't hindi mo sinabi yung pangalan mo? Anyway, happy happy birthday po sa lahat na nagbo-birthday ngayon. Ay, naway mabuhay kayo ng matagal. Masulit yung araw ninyo ngayon. At syempre, sana mabusog ninyo at malasing ninyo yung mga bisita ninyo today. Miss mo na ba si Sir Bataraw? Wala na si Bataraw dito, na nasa ano na siya. If I'm not mistaken, nasa basta ibang bansa. Tama ba ako, si AJ Luis ba to? Kasi ano eh, naabutan nito yung ano, yung ICT nga na ano, si Bataraw may hawak. Sa mga dati kong estudyante na nangungulit sa live, pati sa text line, huwag naman yung puro kulit lang. Dalaw-dalaw din, di ba? Dala ng almusal, ganyan. Dala ng merienda. Puro na lang pagkain ang hinihingi ko. Sige, marami salamat kay ano, Bite Finds. Sa pagpapadala ng Jollibee.
Sa mga gusto pong humabol, pwede pa rin po. Online limos naman pala to, hindi naman pala to trabaho.

kapihan yan. Parang wala akong nakikita ng ano dyan, kapihan. Parang nakikita ko dyan yung ang tawag dito, yung maisan. Sir, kailangan ba ng reference sa rationale of the study? Mamaya tayo mag-usap about dyan. Third year ka pa lang yata, Mr. AJ. DJ, pa-shoutout po kay Jessica Gapusan na habaan ang pasensya kahit Thunders na ang kasama niya. Jessica Gapusan, habaan mo daw ang pasensya mo. Minsan nahihirap talagang ano yun, mag-anong tawag mo, sumama sa mga ganyan. Talaga nakakaubos ang pasensya. Pagalitan mo. Kaya mo naman pala eh, pero bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Sino tong Vin na to? Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from The Ones with a song called Hindi Tayo Pwede. Back to back with Kit Haras, Hindi Para Sa'yo. O back to back na yan para malaman mong wag siya. Masasaktan ka lang. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo na yan, kalimutan mo na siya. I've got here those songs. Enjoy the following songs. I'll be right back. Once again, my name's DJ Max.

That was Maki with Kahel na Langit, All Here and Still Here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Takas yung megaphone, ano? Talagang rinig na rinig hanggang dito sa microphone yung megaphone. Ano? Sa mga pauwi po ng mga estudyante natin, ng mga Tapsians natin, ingat-ingat sa inyo. Lalo't medyo maulan. At the same time, sa mga magulang po na papunta po dito sa campus, ingat-ingat po sa inyo habang nakatune in sa ating sound trip ngayon. DJ, nabalitaan mo yung binugbog na estudyante dito sa Santiago. Ito ba yun sa loob ng ano? Sa loob mismo ng school yata. Yung tatlong kaklase daw niya. Ito yung dahilan eh, kung bakit parang ayoko nang bumalik sa pagtuturo, di ba? Parang ang haras na ng mundo. Ewan ko ba? Anong nangyayari? Feeling ko kasalanan to ng gravity ng Earth. O kaya yung katabi mo, gravity. Gravity ngisip na. Di ba? Sa wakas, nakita ko rin yung FB page mo, DJ Max. Kanina pa ako nagtetext sa text na hindi nababasa yung message ko. Dito lang pala. Yeah. Sabi ko nga kanina, di ba? Inactive yung text line natin. Gawa ng naiwan ko nga sa bahay. Big shoutout to Danny Gamboa. Yung dati kong estudyante na ngayon ay may binubuga na daw ngayon sa batak na daw sa trabaho, sabi niya. Ay, sa'yo dyan, kapatid. Pagbutihin lalo ang pag-aaral para sa kinabukasan. Happy birthday to Jonathan Kervin. Sana all. Nagba-birthday ngayon. Sana all. Wala bang ayuda ang birthday mo? Hanggang bati-bati na lang din, ganon. DJ, pa-shoutout po kami mga ISU1s na nakatambay dito sa boarding habang nakikinig sa'yo dahil canceled ang klase namin. Totoo ba? May mga nanggugulo na naman ng mga ISU1s sa atin dito sa ating himpilan. Tandaanin nyo ha, mga scholar ng bayan, huwag nyong aksayohin yung tax. Mag-aaral lang mabuti. Huwag mong pag-aralan yung classmate mo, pag-aralan mo yung subject mo. ISU at Chage, grabe. Ang hirap maglakad mula gate papuntang camp, papuntang hindi man campus, papuntang department mo. Lalo na kung ang department mo ay education, accountancy, ganyan. Hindi kaya engineering. O kahit halimbawa, doon ka lang sa may sa harapan, sa may ICT building. Ang problema doon sa part na yun, kapag may PE ka, maglalakad ka papuntang gym. Diba? Ang lalapa rin. Magandang papatanghali po, DJ Max. Magandang papatanghali din naman po, Sir Joselito Carion Borja. Ang ating listener from way, way back. Hi there, Sir Joselito. Kamusta ang araw mo? At pagbati rin sa iyong misis na si Mrs. Judy Ann Borja. Ano apelyido niya nun, Sir? Siging utos si Doray. Sabi dito ni Rembert Castañeda. Utusan mo din kasi. O diba, para it's a tie. Hello po sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon sa may Quirino. Ano po tong Quirino? Quirino Province or Quirino Isabela? Good morning, sir, from Orps. Hindi ko si Orpiano to. Si, ng first name ni Orpiano? Si Kadet Orpiano yata to eh. Nakikinig sa atin ngayon. Ay, nanunood sa atin ngayon. Hello there, Mr. Orpiano. Ayun, J. Mark. Tama. J. Mark Orpiano. Si Kadi. Yung lagi kong niloloko-loko nun na batak ang katawan, tangkira. Parang kapag nakapaglaro ka ng basketball, meron siyang moto na bumangga, giba, ganun. Sa mga nanonood sa atin ng live ngayon, hindi yung live sa cellphone, na live mismo dito sa may booth. Hello sa inyo dyan. Dyan lang kayo ha. Ang iingay, ang lilikot eh. Para, nagmumukha tuloy akong center of attraction dito.
DJ Help, may nararamdaman akong vibration sa sasakyan. Naging ano pa? Naging ang tawag dito? Service advisor ng D-Oras on air habang nakikinig siguro to sa sakyan. Naalala pa din na sir. Oh naman! Talas ng utak ko. Naalala ko yan. Naalala ko ano, minsan pinagbuhat kita. Mag-isa mo lang na binuhat yung... Nakalimutan ko na ako ano pinabuhat ka na. Nabigat yung mga kaklase mo. Nagva-vibrate yung sasakyan ko. Naka Ford Ranger ako, diba? Sabi mo kasi... Daddy ka sa Ford. Yes. Nagva-vibrate. Kung nag-check engine, pa-diagnose mo na yan. Kung excessive engine vibration, possible injector yan. Agar po. Ayun, agar pala. Miss Judy Ann Agar. Yun pala yung last name ni Miss Judy Ann Borhan. Mrs. Judy Ann Borhan na pala ngayon. Dati kasi Miss Judy Ann Agar. Shoutout po from Jay. Hi there. Parang nalate ka. Sa mga magla-lunch na po sa mga oras na to, 11:13 on the clock. Sana all may pananghalian. O, tandaan ninyo kahapon ang topic of the day natin is paano mo malalaman kung kahapon pa yung ulam sa isang karinderya. O, sabi nila kapag medyo mabula-bulan o kaya na anong tawag dito, pink na daw yung hotdog ng minudo. Mahirap naman yung isang senyales na sinabi nila yung kapag after 2 hours sumakit yung chan mo. So, paano mo mararamdam? Dapat yung prior sana eh. Sign nga, bago. Diba? Yung iba naman, sabi nila, maasim-asim na kapag natikman mo. Iniinit lang ganun. Shoutout po sa ating 40,000 viewers. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song covered by an AI. A song called Ikaw Pa Rin by Sunday Grease. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

was One Direction with a song called Perfect. Still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. 11:39 on the clock. Medyo inagaan ko ang aking pag-aere sapagkat medyo nagugutom na rin ang inyong lingkod. Kailangan ko na rin mag-lunch. Sa mga walang pang-lunch dyan, buti nga. May lunch ako ngayon eh, kaya di ko kayo madadamayan. Buti sana kung wala rin akong lunch, dadamayan ko kayo. Kaso meron eh. Siguro I have the right to brag. Grabe naman pala yun. Muntik na, muntik na. Oo, muntik na nga. DJ, akala ko pag may 100k ka, pwede na magpatayo ng bahay. Noon! Ngayon eh, ano lang yan, bubong. Tas konting trasis, diba? Noon yun, iba na ang panahon ngayon. Malamig na umaga, DJ. Lakas pa rin po ng ulan dito sa Maykawayan. O, totoo ba? Malakas ang ulan dyan. Sabagay, medyo malakas rin dito ngayon sa Santiago. No doubt na malakas din dyan kasi Isabela pa rin naman, diba? Unless nasa ano yan, Kawayan Mars. We're down with the final scratch of our program. Oras na rin po para ako ay magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan. Mula alas 8 hanggang alas 12 nga po ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsama-sama po ulit tayo para sa 4 na oras na kabulastugan sa air. Bukas po yan, Friday hanggang Sabado, makakasama ninyo. Ako'y ano na, kasi dinadalaw na ng gutom. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng pananghalian ko ngayon. Dahil sa'yo ay naitawid ang buhay ko ngayong araw. Kasi muntik ko ng ano eh, muntik ko ng yakapi ng tolda. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid kahit maulan. Blessing pa rin ni Lord yan. And of course, laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Rockista. Rockista Reimagine. With a song called Pag-ibig ay Kanibalismo. Originally sang by Peter Karma. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly. Bye-bye, DJ Max. Now, signing out.

Public service lamang po. Sa mga oras po na ito ay nagdeklara na ang punong lungsod ng Santiago City, Honorable Attorney Eliza Sheena Pitay, ng cancellation or suspension ng klase, both private and public school, all levels po, due to inclement weather nga po. Again, classes are suspended as per ordered by Santiago City Mayor Honorable Eliza Sheena Pitay.

good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi mula nung bagyo di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

TAPS. TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
0: Huh, sinong walang assignment?
1: Ay, yun lang.

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
4: Anong subject ba yun?
3: PE. Playing hula hoop.
4: Yun lang.
5: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
1: Odok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.

Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: ako. Parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
0: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: In 2023, TAPS had received 1 international, 1 local, and 4 national awards. Additional awards to the first 5 national awards in 2022 and 1 special award in 2014. In 2014, Excellence in Educational Transformation Awards, or EETA, being the best in teaching strategies and methodologies using the modern technology with 300,000 pesos cash prize. In 2022, Most Trusted Private School in Isabela, Most Outstanding Private School in Isabela.

0: Ayangkan naman sa drama
1: Aminin
0: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalambing ko. Kinakarinyo. Sinusuyo.
0: Eh dati. Ngayon. Eh paano naman akong gaganahan? Eh puro ka na lang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

tala size na pala, no? Ay, may pasok na. May pasok, oy! May pasok!

107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kayo'y nakikinig sa ating The Breakfast Show. Magandang umaga. Kasama nyo na po ngayon si DJ No Name. Kamusta po? Kamusta po ang mga bagay-bagay? Kamusta po ang inyong lugar-lugar kung saan man kayo naroon? Sana naman ay safe kayo. Naku! Ang mainit na pinag-uusapan ngayon mga classmate nitong araw, kahapon at saka nung isang araw ay ang respeto at kawalang respeto sa mga mayor. Grabe oh. Grabe kayo. Wagas kayo kung mambash ng mga mayor. Oh, na parang barkada nyo lang sila. Na parang kapitbahay nyo lang sila. Na kahit sila na yung ating leader, kung i-bash nyo, eh para silang mga walang kwentang tao. Sige, pag-usapan natin yan. Mainit ang pinag-uusapan ngayon o mainit na pinag-uusapan

0: comment o mag-share, mag-post ang mga estudyante. Para lamang ma-pressure ang mga mayor at i-cancel ang pasok. Ako, ano ba nangyayari sa kabataan ngayon? Ano? Para bang, alam mo yon, may sarili silang mundo na parang ayaw nilang ewan. Basta ang alam ko, ibang-iba ang ugali ng mga kabataan ngayon. Noong panahon naman namin, nabuhay naman kami. Pero bakit noong panahon namin, maski pa may ulan yan, magpayong ka lang, magkapote ka lang, makakarating ka sa paaralan. Naglalakad pa nga kami noong araw ngayon nga may sasakyan may tricycle, may motor, may mga kotse yung mga tao. O ano ba, na ano ba sabi ng DepEd? Avoid class disruption. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo cancel agad. Tapos ang ginagawa nyo, pinepressure ang mayor. O tingnan nyo, pakinggan nyo. Pakinggan nyo itong umalma ang mayor ng Cagayan City. Pakinggan nyo ang kanyang mensahe. Para sa atin lahat ito, lalong-lalo na mga kabataan. Sige, pakinggan natin mga classmate para matauhan tayo.
1: Meron kaming mga sinusunod na protocols at meron kaming mga sinusunod na kailangang abangan bago po kami maglabas kung may pasok o wala. Gaya po ng labas ng recommendation ng DOST Pag-asa ng 11 o'clock at ang kasunod po noon ay 5 a.m. Pinapaalala ko, lalo na dun sa mga estudyante na nangungulit sa aking page, paalala ko po sa inyo, mayor pa din po ninyo ako, ha? At magbigay respeto po kayo sa otoridad ng LGU Cagayan. Nakakabahala na po yung ugali . May nag-message pa nga, may nag-send pa ng video. Nagmamakaawa, naisuspend. Pagbibigyan kita, pinapatawag ko na yung magulang mo. At ikaw, pagbalik ko dyan sa Cagayan, bibigyan kita ng karapat-dapat na suspension kung gusto mo. Kano kaya katagal ang gusto mong suspension? Madami pang iba na nag-send-send dyan. So, tingnan nyo po kung tama na yung mga pinagsisend ninyo. Meron kaming mga sinusunod.
0: Oh, napakinggan nyo? Umalma na yung mayor ng Cagayan dahil grabe naman kayo. Oh, parang ikamatay nyo ang ambon at ulan na hindi mag-cancel ang mayor. Oh, eye-opener lahat ito sa mga estudyante. Yung feeling kasi na ng ibang mga estudyante ay ka-level nila ang binabash nila. Lalong-lalo na mga comments nila, mga bastos at walang respeto sa mga leaders. Oh, yung sarili lang ang iniisip nila na akala mo ay may narating na sa buhay. Kung mag-comment ay akala mo sobrang gagaling at akala mo ay may ambag na sa lipunan. Oh. Yung iba naman, nakikiride on pa, hindi naman taga Isabela, hindi naman kunyari, hindi naman taga Cagayan, hindi naman taga Angadanan, hindi naman taga Alicia. Pero nakikiride on. Kapag binabas na ang mayor, nakikiride on din. Sige, ipatawag nyo ang mga bastos ng mga estudyante. Isama nyo na rin mga parents na wala nang ginawa kundi mambas ng mga mayor. Oh. Hindi lang si Mayor JC ng Cagayan ng Umalma, pati na rin po ang mayor ng Angadanan. Oh, anong ginawa ng isang post? Yung naggumawa siya ng image, nag-edit siya ng picture, nag-effort ka pa talaga, ha? Naggumawa siya ng picture na parang isang isda o isang isda ngayon, and then nakasabit sa kanyang leeg ang logo ng ISU Angadanan. Angadanan ba 'yan? ISU. Tapos nakalagay doon papasok na ang mga bangus. Oh, tapos may nakalagay na caption na nalulunod mayor, nalulunod na kami sa ulan. Grabe naman kayo, para kayong mga ewan na. Bakit kayo ganyan, ha? Sabi ko nga nung nakaraang dalawang araw, two days ago, di ba sabi ko, grabe naman kayo kung mambas ng mayor. Napaskil ko sa aking social media. Grabe naman kayo kung mambas ng mayor. Maraming factor ang kinoconsider bago pa makapag-decide yan kung ika-cancel niya o hindi. Eh, basta wala eh. Kayo, gusto nyo, cancel lang kaagad ng klase. May ambon lang ka, gusto nyo, cancel agad. Anong araw ba yun? Martes yata yun. Nung kinancel ang araw, yung ang klase noong Martes. Anyangay, nagdinagpisa ti init na, nagpudot. O, tinitingnan kasi ng mga mayor kung ano ang mas magandang desisyon. Eh, kayo naman tong makaramdam lang kayo ng kulimlim, makaramdam lang kayo ng ambon. Ipe-pressure nyo na kaagad ang mayor para lang mag-cancel. Kung nakakita kayo ng cancellation ng ibang municipality, nako, itatag nyo na ang mayor nyo tapos kung ano-ano na ang pinagko-comment nyo. Sasabihin nyo, natutulog ang mayor nyo. Sabihin nyong, ewan. Dami pa mga comment na grabe. Below the belt na. Oh, grabe ugali mga ganyan, mga estudyante oh. Meron din mga parents na ano, ganyan din, wagas din kung mag-comment. Oh, anong sabi diyan? Oh, diyan sa paskil ng Tabs Kawayan kahapon. Tabs Santiago kahapon. Sabi ng Tabs Santiago, may nag-post sa sinabi ng Tabs Santiago, i-share niya yung comment ng yung post ni Attorney Sheena Tan. Ang sabi ni Attorney Sheena ay i-cancel ang klase kahapon ng tanghali. Anong sabi ng isang parent? Bukas na din, i-cancel na din sana. Di bali at Friday naman na. Para makaiwas sa sakit ang mga anak namin, admin. Talaga ba? Talaga lang? Kayo na ang admin na kayo? Buset kayo? Kayo na ang magde-decide para sa admin? Talaga lang? Eh di wag na lang sana kayo magpaaral, wag na kayong wag nyo nang papasukin ng anak nyo. Kesa naman mag-comment kayo ng ganyan, kesa naman mag-post kayo ng ganyan, kapelo lang. O tapos kapag titingnan mo ang account ng kapag titingnan mo yung account ng nag-comment na yan, iisa ang friend niya. Ibig sabihin, dami account. Dami, ginawa lang para lang makapag-comment ng mga ganyan. Takot pala kayo mag-comment ng magpakita ang Facebook account nyo eh. Eh di sana Facebook account nyo ang ipakita nyo dyan. Tabs Santiago, sabi ng Tabs Santiago, shinare niya yung post ni Attorney Sheena Tan kahapon. Tapos nag-comment, ipinaskil pa ng Tabs Santiago yung mismong executive order. Tapos nag-comment itong Links Sadas. Sabi niya, bukas na din, i-cancel nyo na din sana. Friday naman na. Talaga ba? Para makaiwas sakit ang mga anak namin. Admin! Talaga ba? Kayo na ang admin. Mga wala respeto, walang modo. Alam nyo, kapag kayo'y nagtatrabaho, kunyari nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, kapag mag-post kayo ng isang comment lang, sasabihin niya, kailan kaya magpa-cancel ng pasok ang aming boss? Pag nakita ng boss nyo yan, form na yun ng disrespect. Ano ba kayo? Ayusin nyo ang mga bagay-bagay, ayusin nyo sarili nyo, ha? Mga estudyante na ayaw pumasok, huwag na kayong huwag na kayong manggagalaiti sa mayor, huwag na kayong magalit sa administrator ng inyong paaralan o ng principal ng inyong paaralan kung bakit may pasok. Ano ba? Kung kunyari dito sa TAPS, eh kung walang pasok, eh di mas masaya sana. Oh, kasi makakatipid kami ng kuryente, pero hindi eh. Hindi yun ang iniisip namin. Ang iniisip namin, yung kapakanan ng mga estudyante, yung matututunan nila. Hindi naman tayo pwede magklase, pati summer, dahil sa dami ng class cancellation, papalitan natin ng summer. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya nga pinupush namin na hanggat maaari ay huwag mag-cancel ng klase. Yun yun! Merong minimum number of days na kailangan namin, actually 201 to be exact. Sa mga private school, kailangan mabuo namin ang 201 na pasukan sa isang school year. Oh, eh gusto nyo naman cancel ng cancel ng cancel ng cancel. Paano namin mabubuo yun? Tapos kung magpapapasok kami ng Saturday, adan tulad na maibagayo. May masasabi pa rin kayo bakit kami magpapapasok ng Saturday. Diba? Maganda nga yung ginagawa ng mayor namin eh dito sa Alicia. May meeting ng may pa-meeting ang principal at saka mga private school owners kahapon sa LGU Alicia at napag-usapan na meron kaming GC ngayon na kung sa isang bagyo kunyari depende sa sitwasyon ay pag-uusapan namin sa GC kung isasama ba ang private school o prerogative ng private school ang cancellation ng mayor. Doon naman ako believe sa aming mayor kasi gusto niya ay well coordinated sa mga private school yung mga cancellation ng klase. Na hindi yung basta cancel na lang ng cancel. At least usually ang aming mayor pinapakinggan din niya kung ano ang sentimiento. Kung ano ang plight ng mga private schools. Maraming salamat sa aming mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Naawa ko kay mayor kasi nung isang araw, nung Lunes yata yun. Nung Lunes ay grabe, punong-puno ang comment box ng kanyang paskil ng pambabas. Grabe naman kayo. Magbasa kayo ng mga comments dyan, parang yung tipong akala mo eh kapatid mo lang kausap mo. Yung tipong akala mo hindi mayor ang kausap mo o binabash mo. Lalakas na loob. Wala pa kayo nararating, estudyante pa lang kayo, ganyan na kayo mag-umasta. Ewan ko kung anong problema nyo. Ewan ko kung ito ay problema ng henerasyon o what. Konting ambon. Eh kung ayaw nyong pumasok dahil may baha sa inyong bahay o sa inyong lugar, eh di huwag nang pumasok. Huwag nyong pilitin si mayor na i-cancel ang klase ng lahat. Ganon. Wala sa akin. Yan ang ating Nasanang Liwanag segment. Believe din ako sa mayor ng Angadanan. Kahit pa paano ay ginawa niya ng action yung ganong mga komento. Ang ginawa niya yata ay pinatawag niya yung attention ng ganyang mga estudyante. ISU Angadanan yung kanyang kinall out sa kanyang meeting, sa kanyang post kahapon. Ayusin niyo kasi mga estudyante. Maraming factor, maraming mga konsiderasyon ang isinaalang-alang ng mga mayor bago sila mag-cancel. Yun. Kailangan nyo lang intindihin na maraming mga bagay-bagay ang inaalala, hindi lamang ang inyong yung tipong gusto nyo lang na ma-cancel dahil alam nyong may quiz ngayon. Yung gusto nyo lang ma-cancel dahil alam nyong may exam ngayon. Diba? Kayo ang magde-decide. Wait until you become...

Okay, time check tayo. 6:29 sa Tops Radio. Magandang morning! Because you know I'm all about that bass, about that bass. Kahapon naman, uminit ang ulo ko kasi nasa Tugiga raw ako nung kahapon. All about that bass, about that bass. Uminit ang ulo ko kasi nga, yung program ng pinuntahan ko, pining ng kanya, ng aking anak, pining ng kanyang para sa kanyang kurso. Aking panganay ay fourth year BS accountancy. Yan, nakarating na siya sa pining. Thank you naman and congratulations. Like mula sa halos 300 na estudyante, naging 56 na lang sila. Sa BS Accountancy. Ang kanyang invitation ay alas 8 ang invitation. Ano nangyari? Pinilit namin na umalis dito ng alas oras ba kami umalis? Alas 5:30 kami lumayas dito sa Alicia. Baka kasi ayaw kong malate. Pagdating namin doon, umulan pa. Pinilit naming bumaba sa sasakyan maski umuulan. Layo ng parking. And then ang ending, pagdating namin doon, marami ng parents, pero 8:05 na kami dumating yata doon, o 8:10, parang ganyan, hindi lalagpas ng 8:10. And then anyari, hindi nag-uumpisa. Hindi nag-uumpisa ang programa. Anong oras? Nag-umpisa? No trouble, I'm all on God. Meron pa pala silang pamisa. Ang misa, imbes na mag-umpisa ng alas 8, nag-umpisa alas 9:30. Lintik. Sinalbag di 1.5 hour, agur-uray kami ijan. Alam mo yung iniwanan ko sa, yung iniwanan ko sa school, na grabeng alam mo yon, grabeng parang diamond ang oras. Iniwanan mo yung bagay-bagay dito sa yung trabaho. Tapos akala mo mag-umpisa ng on time. Kung hindi pala mag-umpisa ng on time, di sana umalis kami ng alas 6:30 dito o alas 8. Nag-umpisa alas 9, hindi pa yun yung program. Pamisa pa muna. Anong oras nag-umpisa ang pining mismo, yung pining program mismo? Nag-umpisa ng alas 10 pasado. Ganon kabusit yung pinuntahan ko kahapon, kung pinuntahan namin kahapon. Ito pa. Ang hahaba ng mga speeches nila, 56 lang yung magpipining. Umabot

Kailan mo muna ang invitation kung ano yung part mo sa program? Is it opening remarks? Is it welcome remarks? Is it inspirational remarks or message? Or closing remarks or closing message? Alamin mo kung nasaan dun. Baka kasi closing remarks ka lang, ang gagawin mo lang pag closing remarks, magpasalamat ka sa mga dumalo, ganun. Pasalamatan mo lang yung mga dumalo, pasalamatan mo lang, i-congratulate mo sila, ganun lang. Hindi yung parang guest speaker ka rin. Hindi yung inspirational message ka rin, ang dami-dami mo ng mga quotation kung ano-ano-ano pa. Closing remarks ka na nga lang eh. Ang haba-haba pa. Educational institution tayong matawag. Di nyo alam kung anong ibig sabihin, kung anong pinag-iba ng inspirational speech, inspirational message sa closing remarks? Sinalbag. Kung hindi lang dahil sa anak ko, lalayasan ko talaga yung program.

107.1 and 107.9. 6:37, classmate. Kahapon po ay umaga, okay naman ang panahon. Pagdating ng medyo alas 9, ganyan, umabot ng tanghaling tapat, ay bigla ng tuloy-tuloy na, malakas na yung ulan. Kaya tanghaling tapat ay nag-cancel ng klase ang maraming school na nagpapasok ng morning sections, ng morning classes. Yan. Kaya walang pasok dito sa taps ng tanghaling.

Aling Tapat. Nag-cancel ang aming president ng alas 12. Okay, Doki. Yan ang mga ganap, mga estudyante. Ngayong araw, may pasok. May pasok din sa Tab Santiago. May pasok din sa school. Sa buong Alicia. May pasok din sa Angadanan. May pasok din sa Top Achievers Private School Incorporated. Kahit sa ang campus, maliban na lamang sa Ilagan. Kasi na-move po ang opening ng TAPS Ilagan, imbes na noong Lunes ay na-move sa Monday. Okay? Sa mga taga TAPS Ilagan po dyan na nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa inyo and hope for the best. Hopefully ay mas maliwalas na, mas ready na ang campus by Monday. Okay? Sa mga taga TAPS Ilagan campus naman. Okay, ingat-ingat po mga classmates, 6:38 ang ating oras. Kasama nyo pa rin si DJ No Name sa ating The Breakfast Show. Sige, pampainin.

Tabala kay Sir Eric Jason Punong Bayan. Inaabangan daw niya ko anong masasabi ko sa nangyayari sa mga comment ng mga estudyante. Sabi niya, Yahoo! Sa wakas, ito na yung hinihintay ko. No name. Sabi niya, banat! No name! Pareho yata tayo ng pakiramdam, Sir Eric Jason Punong Bayan. Maalala mo nung panahon natin, nabuhay naman tayo na kalahating oras, isang oras ka naglalakad, ano? Na kung minsan ang gamit mo lang ay kapote na hindi talagang kapote. Yung, alam mo yung, di ba, abono nung araw. Di ba yung abono may plastic yun, di ba? Yung abono nung araw may plastic sa loob. Yun ang kinukuha namin, yun ang panangga namin sa ulan. Tapos kalahating elementary pa lang kami noon, kalahating oras ang lalakarin mo bago ka makarating sa paralan. Anyangay, kaya nagbiag kami met. Kaya nagbiag kami met, awan met matay ititudo. Bastahan ka laanurin, basta hindi ka aanurin ng ano. Bastahan ka anurin ti baha, ay naku, pasok sa paaralan nung araw. Ngayon, umagos sa umagos sa harapan.

Tapos ang masama, nag-cancel ang LGU, kunyari, nag-cancel ang LGU ng pasok dahil hindi safe para sa mga estudyante ang lumabas, pumunta sa paaralan. Ano kayo? Mga anak nyo, nasa bilyaran din, nasa labas din, nasa kanto-kanto din. At yung iba, nasa mall, naglalakwatsa lang din naman. Yung anak nyo, pumunta sa barkada, nag-rides din lang naman. Gets nyo? Hindi sa pagiging KJ, pero maiintindihan nyo sana yon. Dapat ang tinitingnan lang talaga ay yung edukasyon ng mga estudyante. Yun ang tinitingnan, hindi kung ano-ano-ano dyan. Apay, kaya't may nga gumasto para lang na gusto namin papasok lagi. Hindi naman yun. Agidoki? Ayan muna ang ating medyo konting announcement at konting kwentuhan. Sa mga bagay-bagay, ayusin natin ang ating mga sarili-sarili. Mas maganda na yung medyo nasa tamang nasa tamang manner ang ating mga pinopost sa social media. Lalong-lalo na yung mayor ang ibabash mo. Huwag ganon, mayor yan. Maraming salamat, ito si DJ Non, magpapaalam na pansamantala. Abangan nyo, may announcement palang admin. Pwede pa rin daw po mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. May mga bakante pa po na mga slot, lalong-lalo na sa senior high school. Sa mga gustong i-enjoy ang Tops Sterling Campus, grabe no? Ang daming mga magagandang comment, ang tawag dyan, mga papuri. Yan, ang daming na-amaze, ang daming napapawaw doon sa Tufts Sterling Campus. Maraming salamat naman po kapag na-appreciate nyo yung ganda ng paaralan, na-appreciate nyo yung kalinisan, kaayusan, at yung mismong facility, yung mismong building, yung ganda ng pagkagawa ng building, yung aesthetic niya. Maraming salamat sa inyong appreciation. Ang Tops naman ay ginagawa ng lahat ng kanyang makakaya para sa mas maayos na paaralan. Maraming salamat! See ya! DJ Non, I'm saying goodbye for the meantime. Maintain the frequency. This is 107.1 and 107.9. Tops Radio, real radio. Bye everyone, stand by for DJ Max. DJ Max will be with you at around 8 o'clock in the morning. And maybe next week we shall start with the broadcaster's early news. Good morning pala kay Doc Ray. Nakalimutan ko batin si Doc Ray. Magandang umaga Doc Ray at syempre kay Ate Che, magandang morning. Ava and Raya, magandang umaga at syempre kay Ate Kay. Magandang umaga Ate Kay at kay Doc Joshua. Magandang umaga din kay Ma'am Jo. Magandang umaga sa lahat po. Avisala Eshma, muaman nyo.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan na. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Yun lang.

0: Tops Radio 107.1.
1: Real Radio. Hindi ba naman para kay Lolo at Lola?

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkahanap ako ng lalaki!
3: Ay!
2: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
1: Ay!

0: Tú me dices, Urba. Yo fui improvisando ahí. Nos metemos para la cabina o la dejamos así. Charo.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.
3: Ang musikang pangmasa.